0: Aquela da minha telefone, alô?
1: Alô, muito bom dia.
0: Bom dia, tá na minha telefone.
1: Dionísio Antônio, Zino Zulu Xaxarewa, e Mata Concuta Malai, para o ano Cuba, e distrito, e o Nani Chile.
0: A tua coene, Ana Xerewa, o Nami Chilibo. Salama, Sene?
1: Não, salama, Sene. Cai aqui na o estúdio, o Nia Saiu.
0: Não, do salama, não. Anoto, uma rola que a gente morriu.
1: No que riu, o rato, né? Matava, o que riu.
0: Uhum.
1: Ah.
0: Ananto, miruko amba haya.
1: Tata miruko kivata wera kwa alukeri mutu mvenya orola ketu yo hiyo nikana watokoni onkana miretwe. Atoka nikia na orowa kewe waniwe yaka no katwe ya wale kinira wera ahiye yo vahi anatoko wiva pahe kena kwa kato ayo wale asino kwa na orowa wera ya amaraka wetata.
0: Anto muhima wera wakala wera ni ntunu wana mureche vaate vamo ni hana ndi hanaka owe elika
1: ama kala atota kala drema broga kala atota kala drema na anawa mutesek mako haya haya waru mulata atu awa ni yura na hara yao kito wela masha wabijaro tu mozuna rola mirote yu wera kentelo wanya kilipihe nimu yuwana na
0: onakeli hampa ni wohali la anya wewe wala wohali la mwariye.
1: Ah, ne kondro one li andre ke olola. On kala na uze tu. O taro aka muti buru no zule wira. No aro kala wuro na arende ke wona koso. Amwa ri nala ya zuwela. Aro kala wuro no arende te wa sharia para iya nya. Aiya nya zuwela. Ai ma no wi biti ha kola. Mbele wa iza. Dober no na ho. No asa tene. Anto tela ko liya tu mushtarata nemo.
0: A gente não consegue me representar em todo o Rio de Janeiro. A gente
1: não consegue.
0: Wakina to nasi wa murete, nasiri wa murete. Owa atamiha wala alopana wala ati yana.
1: Kika hii kukai ole kulu kato olo na wereto kwe la wakarela na wakilise kikirele u yole makane logo. Olo paka ni mario. Kurke moron rowele ole paka ni mario na yon maria zago. Nishko manta na koso ole. Mahana na zaitumar na nyon hana kande oha wati. Tuala na wana mawali kini orna li tui apanya ni mara yole normala parola zendre tue na mara ya wate wanyo kwae bandre londo romela muluku papele kwa ware tu mpatiare kwa mupo wala muluku wera kore na mumpa teke kaitor na ware yo unyo kote bro laka mirife yo muhika ita naka watoko wanyo mumala uiwe na na teke kaimia na tama subo kinimone lavabo. Itu juga lagu kita malawen no, kahir kaki naku, aningu di mana radio, toko tato kau pelan karapai bu. Berkat.
0: Apa tu bersyukur dah toko ini?
1: Tapi kau bersyukur lah, bawa sampai lama toko rokok halo, di nak kelas ini kau lagi berkara macina.
0: Asal tu, apa tu bersyukur dah kau kerana dia. Hei, ni ruh wira, makina mutun ni ruh la murid cerita, laka wira antuna wali piha ayah walamu hariye. Ona siri umureti wa ni mwero. Ayo, olipi antoku ni mwereti. Alo? Alo?
2: Ano iti.
0: Ano iti. Tana munda punya?
2: Mistero Petro, se non suveri shua mweta kasa, iti skriti wa mwika tipo, ito iti imperativi. Ona parla, wana karikin kalaka.
0: Atoku ina na shteva u? Okumayo
2: eru kwa kala ga eru tu
0: no sala masanin no tani kabi hege
2: kalerwa ka eyo enira ari kontorario ni na mara ka kinile hana ka ho neru kha ko khala sana komu haya mukulu kana ko taratariwa ipoji mutu arwaka inkela kwaka hika hani ni ivale haa
0: mana
2: kala unido era ii ni kaale la liale o un toto kala uu piha porque ma iguala la kivan suwanyea
0: mana ya onimu era olei hani wampaji uera naase murete vaate wa murete ole ona pia vaate vele kula mutosu wendene Anonta abinya mohammo hokela wasa hina mulela mkhwawe yo khale vindira wa. Ka
2: yen khale problema. E problema en karole hana yili mari ni wera ni wera siwa ba. Para ba siwa wa weliwa. Ba na maya mkulu kana. Ntela na ngwanya kana ko kwa ken khale problema porque kuba mkhwa. Kon kana mkhu wera ni kweke. O kon tsukiwa. Porque muri mishiva.
0: Mishiva yuo.
2: Mishiva mero mbotu lini matata ingela kai panya tunyum panya ka. Panorer.
0: Oye. Ana todi hima wera yela yo hilela na ila owi hamrete mpani bakena mutu ni behu mrete yole iru wom thami hamro pana wo wa thami hatiana.
2: Yo.
0: No te puedo escuchar.

0: Apitimpina? Apitimpina?
1: La pe?
0: Mune mi ape heni.
1: Machuna ko kwa kule kene mota he ko chichi miha ka ni mno mni lape
0: o kititi miha nyumo ha wananta ko kititi miha mi wananta ke kende wananta ko kititi miha mi ki moko ha wananta ko kititi mi
1: ka kwa vale ki khuyene mne ra nyumo re ki muthiano la na ki chichi miha
0: ha o kititi mi va va nkin kale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi pi pi ne o ki chapela se vale ki pa chenda ka mi uchapi ku me ka ka uchapa mi komeka wo na ki chapeli lini
1: o mabe chereru ka na uchapilani Nyundo mui mukilati, mupuelele, hey, mutiano lolelo hinyo kikachela mahaya sheni, yokala mu...
0: Okihimerenzo, mwahene heni, nkahima?
1: Yeyo mnerayo nkino chichimihani, kala iba nko chichimihani, yokala mvonyanyo kinona, wii, anikopiri.
0: Heni, mivate ba, socha hinkintuma?
1: Ikale socharo.
0: Wakula heni tukina?
1: Ochekula, na hata, onkala ntoko uiwa, teva, nroo kweliwa. Mnoje lo chekula wi apitimpina. Muchun sibeluwa ni mukwawe. Ona mi echa mukwaha. Ahokoloa. Aninto wi. Mwaraka. Kwecha laka. Sibaba le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe leshe. Murima wawureke ni mwaraka mela. Mwi ika piyo wani. Kamulela apitimpina sinira nea.
0: Mkamala. Bitu wako onaka pee omala tu omala. Kama kwa lemeki mi kikilote tweka bakani nivene nyuanu hii kendo mi etensawo yowela. Hii mi etensawo yowela.
1: Anikopiri.
0: Nyu etensawo ila enahala uomalani.
1: Anikopiri. Sinto kwa vava kamunche kulani miyo. Neshe ni. Nari musuru kukanlene. Ipalano sabate kisina muiwa na nyua. Vano ni nche kule kamota heni. Musuru kumapanyaka mundrumela ye kinyu. Mahawa cheni. Kani nche kule.
0: Vani nilota ya musuru ku. Kilota ya musuru kuwa?
1: Sipa jere nrawa ibo.
0: Hey. Wese wayo musuru kunu?
1: Biba nukono kukoka chedani.
0: Hey. Weto ni musuru kunu. Sika we ni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo mnaja. Kina mwa peyava kireherera mnaja. Wano wereke yoche nkiwiha.
0: Nike ndre. Wakona kumala tu kinimi. Mkwako ula himete. Mkwako ula himete. Porque me kikere wikere bakhan ikende mi kende murima ko
1: itensa uyo singwele la mahawa he yo se yo makhale lo bate ba dahine cha munsana ani khopiri nikhala inana chekula vano mohiyo yo chekula kino monele le wo wiwe wo muna theyanyu bate ba muna munyo wiwa
0: ni umuntu lele miko vela
1: oho khatelani
0: mi abale kinene makwa ha bate
1: nginape
0: ko wi chuwi Mi fala pena ki pa heo vato.
1: Yo cha ye mwana wihanyo nkina apea?
0: Onna apea mesi wa apea wen hona apea pama. Si, hona apea pama. Mutucha mi niponda na kala wana mchupu nipa hee puri pa hee na chamalashi. Ne mutesa muheda mo, ne nadha. Nyo mahu siho wa apea soka?
1: Mutesa wa marungu iha.
0: Hey, mesi woka kulewa muru hee ni?
1: Mutesa maungu.
0: Kendre, ye woka kulewa muru hee.
1: Mi yonka anono kanyo woki na mvaraka. Kinoro romela nyo. Nyo musuru ku munchuka neheni. Mokala no ni huta na nyo munghela nyo. Muna.
0: Meji.
1: Mulopa na tonera
0: ye. Ona hala miki lote tuwe wiwe. Mika lote kare tuka kula wa muru. Kuka kula. Baate wa mulopa na tani. Baate wa.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaya iti nyo.
0: Wano hipo hakao. Ohipo hakao baate wa. Ohipo hakao.
1: Chumpu wala kamu hiyo.
0: Ona hala umpuwe kuna ya wewe mko. Iswinya sinsa simichwichwichu vata miko vela tu. No, anamwane ni wachi. Hali kipache ndaka wachi ha. Anamwane ni hiyako utela wakina. Anamwane hini wakina. Hali tedi weki. Akina yeko utela yu wanamirava wana.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apitimpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nah, etala.
1: Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mwere pa he mkiruwe le bakhani.
1: Ena moruwe le wa manaka.
2: Mwere mna mtopa mna wabara mteko.
1: So kichume uha inkeri haba ate vaa chumpia.
2: Isento.
1: Ati ta.
2: Hii,
1: makalelo haya. Kala ikera iha. Vano rukunuwe. Minto vanone waka chela wene yuka ahia. Eh ka la ke diwa ka mmoko o viri ha mo then ke na ngo jeda.
2: Eh.
1: Vale vale kha ngulu mi ha. Ya waru a puti ha maithaya ya no aye yo a chuka. Ola. Ka hi khalo wi ho ja baba. Nseke ano wa ko ha ina mikno hi wi ha yo ja. Baba o khala wena ne re ke ha. O chekula re. Mhima go chekulo wi. Ipelana sabate va musuru kutula kimpanyaka. Nari miki kale nene miruku yowi ii. Ani kopiri. Apale mwerula. Mwapanye. Nahala wintume ekatera. O msirike vale. Hoye. Unamojelea. Anguo shimwene. Kinontani hubwelele hieni. Vale katani hiku nonya kudihana.
0: Mai. Kwera kuolele ni kaikai.
1: Mm.
0: Apapala hulu vala.
1: Mm.
0: Ali mwerike wa hii roga mkila yao.
1: Mm. Kiyugu
0: gande. Yasi okwela yu. Yoni haleni impela mtumi heke.
1: Mm.
0: Ali asiko kwela wewe. Ini haleni impela nikawani keba.
1: Ya wana
0: mkwela. Ali, ali yali kwela baba. Ani mwura musaya. Epa kimtune mpa. Ona nuseke. Ala hulu vala kamteko. Mwahiki roga nkelaya. Yoni haleni nituya ba.
1: Wato mkwona hulu vala kihulu vande.
0: Mm. Aya kala mira omu. Mai ya mira ukarere. Eshe mwa hulu vala ale. Nyo ale yore era mwahiki roke. Vanonto empela mwasi ke mira umkina no khala papaka papa kon khala papaka
1: ihi jumbuya uwa konfusu
0: onrava onera haleva osule gwera bakarne mpa harnetu mashala ale ahiki roge nruwa yao kahi yen roge kono wa kapeli hawa tame mingina tuna yale aro khala ra papa mi wa papa tin hawa yari wa mwana yari wa tin hawa hanko sopiwa na khala hamba hiwa ikuna khala hangi wa hamba hiwa yetu mi ento yale minare mamma wera maweria Ali mahiki roke. Ali ya romanya kuli. Ano otawa mekaya.

0: Mama, mama, Maye.
1: Jumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evinre he.
0: Mama. So shupa. Apapa. Oweri wari male. Male. Arupe sa wewe. Aglilin tamwina kwa lewere papinyo anoweri iwa. Kaya hati kwa na apo shamuru. Pashki piya kaiwe na kala wuluma amochela. Kancha. Entao mai ba. Apata rupu wela sana. Mrowe nyenyu. Matikwe na papale hokolowe.
1: Hey, chumpi ya.
0: Wewe ya tepa anroka la mota shen.
1: Awe vinyaka ba yanraro kulumua. Opensa wi waraya wa minki suwende utibo wi.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Anova, chumpi ya. Ni owi omade sote ni siki morele. Owi kachakule na awo anovo riba. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Ni ye wa mwene. Na leli hera wi i. Achalo wani wu, ya tamao. Ariwo wi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Ngero wi manaka ni holan opensa wu. Niye wa amwene, amwene na wahada wa atanla chuu.
0: Mwakile wa kavihera tuko.
1: Na hada wa atanla chuu. E niyendo ya kavihera yao. Miku shumu nyaka, amwene. Vanereke mwechafa. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Ndro tinakuwe maya, tinakuwe.
1: Ndro.
0: Mai, kwa amwene kena tiyo avale vale?
1: Ah.
0: Ah, wa amwene toko tiyo avale vale. Ala rivale.
1: Ana mkona.
0: Hodi. Livele ligo. Wave shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Ohiyo lori mwasha ki barakam teko kare hira itelo.
0: Ahe.
2: Ayo. Kawaka mithala.
0: Ahe.
2: Oye rahiya. Oma alo ki chave itelo.
0: Mhmm.
2: Ananto hapa basakansa ni mwukwe ya mtu kona.
0: Ayo.
2: Yaki panya iko pa yaki wela ya tor tor tor.
0: Eh.
2: Ah.
0: Eh, wanto hiyo bano horwa.
2: Mhm.
0: Mashi ankela ohima maswala ta mamala.
2: Mhm.
0: Owani weso kasi shupa.
2: Ayo.
0: Mhm, kahaya mai.
1: Amane.
2: Aye.
1: Aye,
2: ntama atemele kwa shi tu ba.
1: Kada suwe lingho wi i. Ani kopira tama owani.
2: Mhm.
1: Ereda, mai perwa.
2: Mm-hmm.

0: mai o pono na mai olorum robala para we amyare mwana
1: mai ule
0: ahereno
1: ah
0: ehe ere hai
1: mai ule orupanleye a io ve yo kala no gai ve areko ospitali ai ospitali aya ko hule fisha onam maleiwa Awadeiwa vale, onamuni waikinino, mai ule wi aurieke para manole, ahipanyerecha ela. Onam charihiwa veye ahichompe, mieri hotene.
0: Ahichompe oyospitali? Ahichompe leto, uria mrejo.
1: Ahichompe oyospitali, ya ahichompe le uria mrejo ole. Acharihe hotene yeye liwa, auria mrejo ole, mieri hotene ahi ospitali, ate oyari wawawe manole. E tempo ye lan raho ha jende ana wana yeri wana gaive
0: asima yanche nan na chariha
1: asima yanche nan na chariha
0: o mu yara mana arno no kermano we ya no mu yara mana arno no orecho la wasida nar monkola oni ha we ya no sora ka we ko wo kala no okwela wa
1: okwela wa he wa jeli we ma hikwa lo kwela wa pa hi muri ma
0: chariha ikano
1: we min kinchino chari
0: o kala tompunye waya moni nalocha nani wowe
2: Bondia Radio Mozambique, bondia.
0: Money, money. E kariti yolo chanani?
2: Adelen Manuel, kini mwato kukurani, paru ukuru province ya Wampole, district wa Mekonte, poisha administrativo ya ukurani, paru ukuru.
0: Asele. Tie, asele ho?
2: Nape?
0: Asele ho?
2: Adelen Manuel.
0: Adelen, wala nito naopanya ho. Nka Adelen.
2: Okay,
0: ana Adelen.
2: Nape?
0: Ahe, nka hayak.
2: E ga tla tswe la vera re tla ya tsita le la irwanantsi irwa vera a ngura mitikamento a twalu pale a thelane wala ala neta no mwa seta anke mona mona wa kana kai bo ni rasana sano mona mona fanya ni a kai ve mwa mukano ya raniwa ni ri kai wa sano wala ni tatisheni o pachera o homa ni wa ka shisawe lela
0: Ahe, mohiwa baha.
2: Ni tanto la sina la.
0: Eh, yo kala anelo anam locha. Ahe. Anelo anam locha.
2: Nape?
0: Yo kohe kina.
2: Abi kohe wera la sina engu iruye ni balo wala ni testi kala ya ikala. Wala mesti talen mota ni provinsi ate ni seru Mozambique ni seni panyane la sina iya.
0: Kenena pa amukonghe oraro. Amoha.
2: Go hewera akai go mona mona mamu kale. Irwa wira go go mushisa o songa go nse ni tikamento taro uri go wira o kapel le kakai ve. Ni tanse atwa irwa wira ampachira o phanya na amba hi ba sina tale o neta no mwa se ta wala alo thelana. E tanse anera roya. Wira wira e ba sina le ruyeni nano o se tikala ya hi khala. Ni tanto gen enni pirsaru limba wala ken limba mahala se yugen tala go suwela
0: na ha tamala
2: ta bo go shukur na re mutaba salaba
0: ta hai ka mugi wana ho
1: ki hi wa
0: ma he
1: na lo tela ho eva sinela hang homwa achu arinwa gaive hoye on homwa muchule ohirino no agaive olo hipanye ereta yela para wi ahipanye Ai lipi serewi ahipanye ereta ela. Mwana mwane orimu ya riwaru. Arinono agaive. Onna uri okala sharopi unyiwe ye. Ate mwaka muntero akompletari ha. Avirari iya ikininu. Ate ompatero uri anihiku nendo ya riwe ye. Ahumaru onywawi mwana ola ohumwe. Okala nireta elu ya riwe nireta ela. Ompatero anihiku nendo ura ikininu. Hasida. Muchuto ore nono sida mutoko ena inungwe. Ongure ikininu mahiku utene. Ongure, onghomwe shisao ila, eruye hihano shisao. Nlelo hemalungi hemweri. Tule ohiri nono. Ou, akalakani, tamwarie, tawiawe, mash, moha arinono muki na hiri nono. Olo hiri nono, tongure, we ahipkanye erecha ela.
0: Ena iwa iwante na limwa.
1: Hen limwa. Henlimwa tia mahala pahi. Miki nkala na iya kavati. Iya kale hanono recha ela. Miki na uria ikininu. Poti ni malinghe miaka miki ureka ikininu. Novela ni mpiria.

0: hajaho gane bana rindilaudi
1: mbila kwa daje
0: bana wadi nashi
1: jana isufali
0: bana yo digale shinu digulo dadeloji
1: shindawi
0: jimbila shindai she
1: shindai
0: shire
1: shindai
0: shire
1: na bite kwa shema takanal meno ana shora da temite minyitengu
2: tera
1: iyai ba uari
2: kumbila hawe la karalamu waka
0: kwa andu watatu
1: Gubela kararamu, kwanganga unyambucha kushamba, kushanganani, ningu la kararamu, kwanganga sheba tiloma ndima, ningu bela kararamu, kwa dada maimuna isufwali kunyara.
0: Mwewa?
1: Joana isufwali.
3: Mas só quatro patinhos voltaram de lá, quatro patinhos foram passear.
0: Ah! Adia tua dua dileu lá rumbo, xile, como le ratura le magique ele digulo dele hoje, no?
2: Shindai.
0: Tujimbila shindai shen.
2: Shindai.
0: Shire.
2: Shindai.
0: Shire.
2: Shikobi di oitu.
4: Shirima.
0: Diwanga de hukong.
4: Ajetu ya loti lena.
0: Shishini.
4: Shirima. Shirima.
0: Ah, Shirima.
4: Eh.
0: Ah, banawe. Humbila habe, banasumaila. Humbila habe ralalamu kwa andu watatu.
2: Ubele haralamu kwa pandre imeti saide. Ningu bele haralamu kwa mama Joana. Ningu bele haralamu kwa manuali omari.

0: hajan hane bana odinash
1: anyen ton nyen
0: bana ne galesh ni diklo de lerjin
1: hajimbo
0: kidimla hajimbo hen
2: si ku patni foram pasea amasha mo kwa kwa kwa kwa quatro patinhos apareceram de lá três patinhos voltaram de lá
0: bana wani homla haram gando ta ta ta
1: bana haram gati kosta baba kunona ningo bere haram Kwamaji na toy binungu bedagara la mungu atia Lucia bana mahula.
3: Mawa,
1: unai nyento ni nyenje.
0: Bahumadiria, ngobe harala mungu atio kashro bana mahula, ningu be harala mungu haman kida ntonyu nyenje bana mahula, ningu be harala mungu wakunyada filoka bana mahula, unai jete ntonyu nyenje.

ashaw ma beta no kumur ta shani tu je tu jin tawle hangan le hangana ni ngal laga bate pulya le wate mela shmene tu vitorinu kasimu ngat haba untenda bai tu vitem pa hadi ma modya di huiha.

Wailezi ni mangazi gampira. Magazini di sportivo. Programa ya kuzimba nganze mangazi gampira ni ya kuchuka uchuka.

0: A pitimpina? A pitimpina?
1: La pe?
0: Mune mi a pe heni.
1: No, ma chuna ko kwa kule kene mota he. Ko chichi miha kane mune la pe?
0: O kititi miha, nyumo wananta ko kititi miha mi? Wananta ke kende wananta ko kititi miha mi? Ki moko ha? Wananta ko kititi miha?
1: Kwa wale, ki kuyene mune ranyumereke. Ii, mutiano lana ki chichi miha.
0: Ha. O kititi miha, miwa wa nkinkale etempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi neo kichapela, sikibali kipachenda kami uchapi kuo mekaka, uchapa mikuo mekaka. Uwe una kichapili lini?
1: Umapeo chereru kana uchapilani. Nyundo mui mkilati, mupuelele. Hey, mutia nololelo hiyo kikachela mahaya sheni, yokala mungu.
0: Okihimerenzo, mwahene heni. Nkahima?
1: Yeyo mnera yungi na uchichimihani. Kala iba nko uchichimihani. Yokala mumbonyanyo kinona wii, anikopiri.
0: Heni, mivate wa socha hinkintuma?
1: Ikale socharo.
0: Wakula heni tukina?
1: Oche kula na hata onkala ntoko wiva teva nroo kweliwa. Mnoche lo che kula wii apitimpina. Mchun siveliwa ni mkwa awe. Ona mui echa mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wii maraka. Kwecha laka. Sivava le koko haka ni mohecha sana. Mui mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima wawureke ni maraka mela. Mui ikapi yo wani. Kamulela apitimpina siniranea.
0: Nkamala. Nkamala. Bitu wako unaka pee, omala tu, omala. Kama kwa wale miki mi, kikilote tuweke bakani, nivene, nyuanu hiki endu mi, etensawo yowela. Hii, mi, etensawo yowela.
1: Ani kopiri. Nyu
0: etensawo ila, enahala uomalani.
1: Ani kopiri. Sinto kwa vava, vaka mche kula ni miyo, ne sheni. Nari musuru kukanlene, ipalano sabate kisi na muiwa na niwa. Vano ni nche kule ka mota heni musuru ku mapanyaka mundrumela ekinyu mahawa cheni kani nche kula
0: vani lota ya musuru ku kilota ya musuru ku
1: sipajerenda we ibo
0: wese wayo musuru kunu
1: bivano kono ko ka chenani
0: weto ni musuru kunu sika we ni musuru kun sonno sivela
1: yo che yo mna wihanya ni kopiri ni yo mnacha kinamo ape yava kireherera mnacha. Ano ereke eo chanki wiha.
0: Mike ndre. Kwa kona kumala tu. Kinimi ii mkwa kola himete. Mkwa kola himete. Purike miki kere wikere. Bakani. Mike ndre. Mike ndre murimako.
1: Itensawi yo zingwele la mahawa he. Yose yo. Makale la bateva. Tahinecha msana. Ani kopiri. Nikala inana chekula. Wano mohiyo yo chekula. Kinomo nelele wa wiwe. Muna teanyo. Bateva muna mnyongiwa.
0: Miko vela.
1: Oho kachelani?
0: Mi apale kinene makwa hao vato.
1: Nginape?
0: Kwa wii chui. Mi apale pena kipwa heo vato.
1: Yocha ye muna wihanyo. Nginape ya?
0: Onape ya meshi. Wapi ya weni honape ya pama. Si, honape ya pama. Mutocha miniponda na kala wana mchupu nipahe. Epuri pahina chamalashi. Ne mutesa muhenda mo ne nad nyuma mahusi ho wape asoka
1: mutesa marungwiha
0: meshi woka kulava muruheni
1: mutesa maungwi
0: kendre ye yoka kulava muruheni
1: miyonka nono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyuo musuru ku munchuka neheni mo kala no ni huta nanyu muhelanyo mna
0: meshi
1: lopa na tonera
0: we ona hale mikilote tu wewe. Mika lutekari tuka kulava muru. Kika kulava. Bateva mudopa natani. Bateva.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaiti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao bateva. O hipo hakao.
1: Chumpi wala kamu hiyo.
0: Unahale umpweke unahana ya wewe mko. Iswinya sinsa si. Michwichwichu bate. Miko vela tu. No anamo nina wachi. Halikipa chendaka wachi ha. Anamo nale hiya kutela wakina. Anamo na hinu wakina. Hale tediweki. Akina yeku utela yu wanamiraba.
2: Mai.
1: Chumpi ha.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apitimpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nah, etala.
1: Winto kuwasa mai. Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mngerepa hii, mkiruwe liwa kani.
1: Ena moruwe lawa wa manaka.
2: Mwangwereru mnamtopa, mnawabara mteko.
1: So kichume uha inkeri haba atefa, chumpi ha.
2: Ishento.
1: Atita.
2: Haa.
1: Makalelo haya. Kala ikera iha. Vano rukunuwe rukunuwa. Minto vano ne waka chela wene yuka ahia. Kala kedi waka momo koviri ha mo teni kina ungo chela. vale vale kangulu miha ya waru aputi ha maithaya ya no ayo achuka ola ha hikalo uyoja baba nseke ano wako ha ina mikno hiwi hayoja baba okhala wena nereke hay ochekula ochekula ro unhima yo chekulo wi ipelano sabate va musuru kutula impanyaka nari mikikale nene miruku yo wi ani kopiri apale mwerula mwaphanye nahala wintume ekatera o unsirike vale hoye unamojelea anguoshi mwene kinontani ubwelele hieni vale katani hiku nonya kudihana
0: mai kwera kuolele ni kai kai
1: mm.
0: apapala hulu vala
1: mm.
0: ali mwerike wa hii roka kila yao
1: mm. kiyudu
0: gande asike okwela iwo hiyo ni haleni impela ntumiheke
1: mm.
0: ali asike okwela iwo hini haleke ni impela ni kawanike ba
1: ya wana
0: mkumbula ali, ali yalikwela baba ani mwuru wa musaya ya ipa kintune mpa wana nuseke ala hulu vala kaamteko mwa hiki roka nkelaya hiyo ni haleke ni tuya ba
1: wato mwana hulu vala hulu vande
0: mm, ya kala mira omu mai ya mira ukarere eshe mwa hulu vala ale nyo ale yore era mwa hiki roke vanonto empela mwa asike mira umkina no kala papaka papa akon kala papaka
1: hihi chumbu ya Wewa konfuso
0: onrava onera haleva osule kwera vakarine mpa harine etu mashala ale mm ahike roge nroyao kahi yen roge kono wa kapeli hawa tame mingina tuna yale aro khalara papa mi wa papa tin hawa yari wa mwana yari wa tin hawa hanko sopiwa na kale hamba hiwa iku na kale hangi vahamba hiwa wetu mi nto yale minare mamma wera mawera ale mahike roge ali aro mwanya kuli ano otawa mekhaya

0: Penyempina?
1: Dapir.
0: Penyempina?
1: Dapir.
0: Ay, matapa la heliwe maka mahawa hini.
1: Ani kopiri, maka tawo arriva kiviru. Mwelele. Kimwenrengi suwende wapea?
0: Meji, we wosuwele we matapa oheliwa maka vaiko. Ni matapa oheliwa maka erivati. Enna hiya nosiva wene?
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wohusia. Meshi we. Sempere kalota kukakula. Sempere kontrario. Meshi kwa le asua problema meshi muwe hanu.
1: Ani kopiri.
0: Kwa le asua problema?
1: Makulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Makulu mungwe.
0: We. O wakala na mpwano. O wakala na mpwano.
1: Minto kiki kohe.
0: Okiko haka minso.
1: Haa. Owii. Wakala mwanele mpuruke. Minki nona vo. Mwahene nyumwe reke mpia vateva. Ohikulu miho wahikala wakulana. Opia vateva. Apiti mpina eleshe. Ituyo mnone lela. Olelo wika sinapi idwa sana. E. Baba le kaochi chimihaka ni kapeaka sana. Yokala mweranyu yore rela.
0: Mesi hene ka. Kulume keto o kirukunu shele keto. Kulume ke kirukunu. Maha wahene.
1: Apale kiko kipachere ntovano upu shirane mwala kiwanyu.
0: Iyi. Meji, we, eno lela tani wewe kiveje kinyia.
1: Mimi
0: ipui saki raka no hai kana kapani laki respectari wak. Wanuwe huna kiti timhe ne wakani mimi wata laki na halupa. Miki na kipua heu wak. Para we ano kwa wichui. Para we ano kwa wichui. Oh, miki na halupa hau wak.
1: Miki kwa wakani.
0: Miki makesa wakaba. Miki make.
1: Mujochele sa winyo
0: mpahe. Mika alu sempe kurukunusha. Kera piti kusho. Kera piti kusho. Kera kera kapiti. Mezi we. We wala kiwe hii hawa. Unawaye omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki iku kohento nyu.
0: Kendre omalema wakila ta wala kiwe hii hano omalema u.
1: Wale na kila nta huu ni yuganana. Wari osivelana. Olelo osivelana nyumo omali hawa vateba.
0: Mukalelo wa amakuwa hini. Mukalelo wa amakuwa hini. Naino titimiana.
1: Wanonto. Nyumu na kichichimia. Minto kibarele mteko ochichimia.
0: Wakwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kendre, koko koteshe kuchuli. Mezivate vanahala wituihana.
1: Minto ki koko heni.
0: Kendre, kimo okakule nero wituihana vate
1: va. Machuna uwike mkilatelanyu kora piheke ni koruleke ni sowara iyo.
0: Miha leke nakwela uya pale wikiteshe wikutuli. Mezipele menu arespeitu. Arespeitu akaleke vo.
1: Ni minto ki nchuna kanchichimio na. Wano si. Yumu andrebo okulumuwa miki na mohasu.
0: Si, lani. Miko okulumuwa. Wala pena kipwahe vati.
1: Mpwahe.
0: Miki no opwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Mpwahe. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no opwaha.
1: Mpwahe.
0: Ya. Mtiana. Kala masichi yana mumu. Miki erike miru. Tempo yote ni sororoto. Kinochelo nene vavate va. Mwahawa heni.
2: Mai.
1: Chumpiha.
2: Yerihe ni bate ba?
1: Mota she.
2: Kilo wunda papa arupe nsao.
1: Tera yao.
2: Usilo ka vinri weiwe, ka panyi weiwe. Oilo sheshilo ki vinri weiwe. Ka panyi tuwewe chukucheka bate bale. Pano, weiwe, ambarani. Mosuwe lewe rankala weiwe o wakelewe takasa.
1: Ala vinya va enre we miko. Waha. Kino vinya wa bate ba. Vanta arupe nsao. Vanta ekacheli
2: wa tewe. Ka panyendre weiwa. Nintamu nako ole domingo. Arige ku. Apa binyo, kalupensao. Kalupensao motasheni. Agikusha, osilo ni virao. Kapanyi baate vale. Itaelaka. Olo shashilo kivindrewe iwe. Kapanyi chukuchaka. Bapensao vada ale. Nintamu kile hii. Koko hei ni tuila mosuwela.
1: Yo pensao nkisuwenle. Owa tama baate va. Akusha chusa ya enre mikinopa. Mkinaka chela. Apala keno uyaka cheliwe. Kwa kalupensao iwe. Nna khala masin kuwi alivela ekacha akeloka cheliwa kahi awathandile opensa wibo yavoreiwa enyo khala onani mahiyeke awapanye muhawa msurukwaya nchawi ha msurukwaya
2: akani msurukwali
1: akhala no
2: muthu ngkhalo pensa ocha okona okachai kuwo bantu msurukweno teke ndaka mwere wahia Ale msuruku anchame kaya. Miyo mwanae noche lo kiva ha.
1: Tiba kahi ya kayu.
2: Ale mwahiro kepahi. Ale hukuluwe va.
1: Opensao ni purunu kala wa mtu arno vate.
2: Owa nasa nehe anewasa shinamani ya la nita wei. Papa, tio, me, yo, manini, tumbi, papa.
0: Mimi, lolan, kinona, pama.
2: Ehem, tu, papa.
0: Pake semana. Murulo, na, kidwe. Le, wa, amiri, ma, upoti. Poti. Sekami.
2: Masulo, mohoja.
0: Nari. Nari, tari.
2: Papa, kano, nipagwa, nipuka.
0: No, como, pensioni. Eu pensau, no.
2: Bueno, pensau, kani, mpagwa, nipuka.
0: Na, dore, sao, sinna, pakiwa, nipuka, ya.
2: So
0: me narkisuele narkisuele en capiro resta usi
2: pronto papá baba un güere iguaño mukala nani pensao momo mukala mekinyo
0: eh kama kanu resta usi muto atho ena kala una tuto vira
2: kaka natu wo shukrani baba wo baba hani puka
0: eh nari
2: eh
0: naru eh nari
2: pronto papá baba muyo kulela kuwani
0: eh manaka kino vure iwaru wani mawo kiki chuwe
2: papa
0: wiki hokolelo wani to yomi to
2: papa kebo hinulu mwa kata kolo wani
0: nari
2: magilati kina mwari yumchu kwa hivyo wana neke
0: mi wala pena kipata pwate wino pa hini
2: miki wale ni tamu inakole maka papa wanyo nongwere iwo pesa mika kupu ilaka kiwa kuwere wako honu wero uwere wampaka hiya
0: miki hokolelo wani nari nari
2: papa vayorera
0: nari neo familia ni nkimpuna
2: nari mhokolelo wani papa
0: Miwani wile kitawile mawowo. Mi kitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ha? Ama yale awani iwa rimeka, ni muhawilani. Nyumuru upe, sawinu mrove, nyamu kushai kuhumuru anno. Ha?
0: Ay, we kinyakuleke. We kinyakuleke. Okivinye rova.
2: Kinkile wa yale mai, amu ura ulu mahali. Owa wangu kale, oge ruwi itani wekale wenno.
0: Nkina kwelo mwona, tuapitimpina nkina kwelo mwona.
2: Heri ha, papa.
0: Ay, mika
2: hasila. Uwereiwa.
0: Ay,
2: Mpanyiki makali hero.
0: Wala peno pensa uresa usi unukina vile peyo.
2: Bakini wala peno uresa usi. Wala mvite wansuri. Yona mchege tukono otopi hato uwere iwa.
0: Aya wala pena mtumpu ya. Uresa usi nuvala pena kina vile peyo.
2: Iha umno uwere kure pao.
0: Nari. Nari ati wa amiri mau.
2: Bakini wana mamubi ha. Kino warwa papa.
0: Mesho hilo kohetu, hilo kohetu, ohalele mamea wimi kiru resa uzo, halele.

0: Mama, mama, maye.
1: Chumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evinre he.
0: Mama. So shupa. A papa. O weri wari male. Male. A rupe sa weiwe. A glilin tamina kwa liwere papinyo. Ano weri iwe. Kaya hati ko na aposha muru. Paski piya kaiwe na kare wuluma amochela. Kancha. Itao mai ba. Apata rupu wela sana. Mro wenyenyu. Matikuli na papale hokolowe.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa, anro kala mota shen.
1: Awewe nyakava, yanraro kulumua. Opensa uyu wa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Ano ba, ha? Chumpi ha. Mio uwi omade sote ni siki morele. Uwi kachekule na awo anovore iba, siki halele mio. Inavore yanki suwende. Wa chumpi ha, ni venye. Ni holan. Niye wa mwene. Na leli here wii. Achalo wani huu ya tamao. Ariwa wii. Opensa weto suwende wa minki suwende. Ngero wii mwanaka ni hola nopensa huu. Niye wa mwene. Amwene na wahada watanla chuu.
0: Mwakile wakavihira toko.
1: Na hada watanla chuu. E niye ndo ya kavihira yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanereke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Mroti nakuwe maya. Mroti nakuwe. Mai, wamwe ni kere tiwa vale vale.
1: Ah.
0: Ah, wamwe ni toko tiwa vale vale. Ku. Ala rivale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele liwe. Wave shatwale marela.
2: Ukulumuwa.
0: Ayo.
2: Hiyo ilori mwasha kibarakam teko kare hira itelo.
0: Ahe.
2: Ayo, kawaka mithala.
0: Ahe.
2: Uwe rahia. Umalo kishabe itelo. Ananto, hapa basakansa ni mwukwe ya mtu kona.
0: Ayo.
2: Yaki panya ikuwe pahe, yaki wela ya tor, tor, tor.
0: Ahe.
2: Haa.
0: Hey, ananto, hiyo vano horwa. Mashi, ankela, ohima maswala ta mamala. Wani weso kasi nshupa.
2: Ayo.
0: Kahaya mai.
1: Amane.
2: Aye.
1: Aye,
2: nita mwate meleki mwashi tu.
1: Kata suwe lingho wii. Ani kopira atama wawani. Nereda, maiperwa. Ano ani kopiri mwano lata wii ye chumpi. Ariki wii, mae. Apapale. Ankalo pensau orestau siwe miki hasa o ochivo ikala waile kenda mahikuta vinre chumbiha iwale na asikwawe wi atitenyu ye wano anovoreba ole wi ta papa opie yo ichirena novoreba ana wana kilela wi mai Nrowe, na wona papa ale. Na rapa ale muulumano, no hukulowe loani. Ki ii, minki ya wo. Nki suwende wo, akela ya wo. Papa ale, amanse mmosi, nka suwende. Ano wiki hichekesha mwopwa herera. Kinero wii. Chumpi haa, nrowe wa amwene. Amwene ya wote ni suwele ni piro, pote no wasachu. Ya thami hewo wada ya kushero hospitali.
2: Ayo.
1: Mio ntoko runa vovara. O uka kushero hospitali yokumelela yothene wekitia wa uyivale.
2: Ayo.
1: Nenda kamwene vani wende e kavihero.
2: Ayo.
1: Ha.
2: E piro uwetela. He atithala to apokona mwane wanya resta house. Utumpuha.
0: Mio.
2: Utumpuha.
0: Amwene.
2: Kera Ani kopera la ti tawe.
0: Ayo.
2: We mira o kwane la. Wa ku shotiti. Wa wane. Masini nai waro hechi patala yu. Nigilati tuko. Wala unkela tu wa ku shoto waro hechi patala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wu. Kuherera wa ku shapapale ka wera nro wane. Ano kota.
2: Oyo.
0: Wa ku shoti patala. Ano kota. Tivonto miki venyaka. Okela wale la mamala.
3: amanera iva varenraya ndowe wamwene kahina twalo kala stokwene okelo gulumana
2: ba ndoti ndimuleke
3: na
2: ndone teke maya pitimina ndoka u
1: maya ndiyo
2: ay ndowe
3: nerke ha maya ndowe apa pale ningele uiwa
2: moyarana namwani
3: ayo ningele uiwa ka uiwo
2: moyarani uwa namwani baba wopi ha maya
3: ayo
2: Vilele ke vanje ne murimo hore aka mashin hao. Na panye pahi. Odi. Odi. Odi.
3: Apa mandi ama. Anko tsola.
2: Odi. Ich so shuba.
4: Na papa, o ta mwene. Eh, mi ba. Mukalam papa hi. Hey, me to sakansa. Hey, si mi kuru kuru kuru makutani mu.
2: No vrema te.
4: Hey, ni katasene puya. Hey, ba geni karu kwasene sa. Hey, apuya me vita kapa hiyo lala.
2: Oh, indeed.
4: Ne papa.
2: Ni mau kushirani jipata ala.
4: Hey.
2: Mas diti, mon level ilim, no vrema kera.
4: Ah, no vrema.
2: No vrema, no suela, vano. Vano, nel kuru nranyin no pensa uno, wanyin no.
4: Hey, amwene he. Kosu la uresa usuna haino wani. Eh, mejapu ya. Amwene wani u. Mina apitimpina. Eh, vati bali unakada moro. Kinera we, eh, kimumule. Etau, komu kwa atuwa wopie rao. Kupwene vayedi ya, kinera havala pina ki uresa usi. Wewele kihala kabirile kepeyo.
2: Ayo.
4: Havano toti vato. Situnsa sinaki kupanjira guna sekuwerire insa. Baba puya mi, eh, kumu. Kola la bapu ya memuri mola ai ai ai
2: te tinkare ranto kuima ni mau kusurani chipata la ora maje murete masi maya pitimpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka mpia ati thale na thawa inaruwa mpaka kukhala open sound ha vaka heri kuna avuri ya murima retele ntepe moha ithu mpaka nyuani wu
1: ke wotho kina pa kelaka kinona ko wiva amwene Kereke muluma. Kwa arwa mahiku, nana chichimihana. Ani kopiri nari oche kula. Ni wananaka. Awo rukunuwa, ekirukunuwela. Ne uluma, ne sheni. Yosuwela wa. Wako hani kopiri na mimi yocha enotuwa vateva. Kika ye yocharu. Nchekula kanteaka. Nivanihana kamiaha. Ndelihana naka ipiro. Vano, awo. Ina chuno wi va onya kulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha ina kwela nto kino thama wo we konki kachela amwene wadi wo were ya wi mika pa kele ke so thene awe hi ne o chekula nena mikonna ka wi yala ahili piha era ka wi khuya e ikachele ke pahi porque e tempo era e phanediwa kere rilaka ka kone ndemo wa pitimpina Na hiya wii, wano nyakuli hana katani hiku.
4: Amwene.
1: Enero miki nja, kinao thama wu, kinao thama wu. Kini uwa warupe nsa uwu.
4: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi, apiti mpina. Ay, o kitatuwele wani.
2: Ayo.
4: Mwiki kilote tu, yeno kipiti kusha.
2: Mwemesha manyaka.
4: Kikilote tu, o kikunusela uwa shkerta. Kilote tule wati reita. Hei, amwene, mutia no lama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalai karaka miravo, anaki titimiha.
2: Ayo.
4: Mahikuana nakona iye, shiporo la mwano ni mu, kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa ibeshu, hainiti mwimile isasive la ayamu kalai. Meshi mutia no lama, irrespetu kano ni miyano. Apu ya kilakele ni muara kola.
2: Wano titi, muhinayo.
4: Nukilakele.
2: Muhinayo thama, vateva mwaka. Mwaka, no pensao. Mwaka, kipanyanya heni.
4: Hey, amwene wawo sika kato mwaka iseru. Meshukumu, karo tepo shimwa. Mika apakilo wono nyanyala. Wano, hakupuende veli kinera o. Apale kiyo resa usi wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: kako ne kuide ko ne ke pe bana so sina ki panya tu tunsa so nya huwa sa sa kurerensa sika mune etwiki kushendo wani miano utamela open sound no aya mwana amara ka ya no
2: ya no kangu ibwani
4: apu ya haneto e isesi nlesa Elami na pu.
1: Amwene hakuva
4: de la ka. Elami mutiana ulo sakula.
1: Aniko pili.
4: Ii okihi ye miki lote.
1: Aniko pili.
4: Walota we mika haka amala.
1: Orest house. Nipurono kala mulopa na njijimiho. Nyuma akelela orest house. Asimwa diyale mnona nyua tanda tanda. Orest house nipurona ya.
4: Wanoso.
1: Nipurona njijimiho nene. Wanoso
4: when wa meka kakelela orest house maha wa titi yana.
1: Asiti yana. Hino hiwa kana hii.
4: Apuya, mutiano le ya napuya.
2: Kamalanto kum.
4: Ii, mukila ke lapuya, mutiano la hanakitu ya.
2: Apitimpina, mno tepi hereta ya ati isani kofri ila.
1: Miki na.
2: Mnumu atepi hereta, ati itala. Masiva ni wana ni
1: atonyo. Ani kofri, hoye, amwene. Ani kofri, ni wana, anisona chove, chove. Ki upwe dendo wereche ni apanye. Awo, chumu lopwa na mkumi pahi, eh? Unuwe akalano sulu na anawe. Ere kekako neko rest house. Okala njiki miho mdopo aneneo. Nyumuri amwe ne musomede baba.
2: Ayo. Mashuwa, uwele tuwele. Sititane li kinro ova haikano nino nino. Maya pitimpina. Adi itani kuhabirala mnoo wana ni ulu vala u. Ayinyo ala. Wano itusi nchi. Empayele toku toku murani wani iwe. Mulume kempani mwemwe inawali la mwemwe eskwa tarele. Ni wama ya pitimpina. Mpani mwe eskwa taramwe tuye sulumwe kwa tribunale mwe. Wanonto ila mungulu melanya titi yobaha kanila mnawe la basulu. Wabaha kanila mlupana kanyeva mwa ya pitimpina. Nave tumara antiti mihuma ya pitimpina vaye ndaya ati itala evi nyaken paken rest house. Mwamu atara mpaka wa yugo. Mwavakasheni, mwavakatu watara atara yala shimwa lala. Yira yala ya atimakeliki. Yira yama atimakela ashimwa lu rest house. Nave totiti ya niko obiri. He? Nono liha muru. Nyutiti ya niko obiri kama anamusi. Wala maya pitimpina laki anamusi. Hini suwe lahu makuwa ni no wakala wera.

0: Anima chipo hamusumi kimpo mo programa ya thandani hiyo ni mipleni. Hello, bono ite.
1: Hello, mindo banoi.
0: Achime ne havukule toko, amuvukule radio ayo, achime ne wera ni wana ne nene sine.
1: Ato kwe ne kosusa.
0: Andro wepa hina, asone sine na ya.
1: Hilari Ubuntu.
0: Achime ne hana Hilari Ubuntu, animera wawini.
1: Ogwanda, ogwanda.
0: Mutete hena achime ne.
1: O ware kule baba ana mkhwapa
0: wana mkhwapa
1: ah
0: oh phama sengwe yo
1: ah no retele o kana ba
0: hi yo rena tie chimene nda katine na na thandani hi oni we plan yan tuna wenge boni
1: ne ya tokwele ka thula Fernandinho era ka gloria Jesus
0: Fernandinho
1: ah
0: murati o Brazil
1: ah he murati o Brazil
0: Kini hala homasa Fernandinho la Era kahai?
1: Gloria, Gloria Jesus.
0: Oh, vanto kahi kahim panye yolo nera Gloria Jesus wa Fernandinho la kahile kita tuvi.
1: Bastarene kwa likeri, ntwadi kwa likeri.
0: Oh, kini hala wasa jimwene?
1: Ah.
0: Ukanlene, akala murati mukina?
1: Enrique Sengelesesh.
0: Oh, iyo pahi ha khanle we no pahit.
1: Ando kana kinsa so kopela.
0: Ngwe ki mwera wa avara malaya were nan kana mana dike ngi werat.
1: Oye. Ani asa ki uthu wele.
0: Mm. Oh, kini hala wa sa bajipo yala fikina chimwene ohova.
1: Asanda kan.
0: Apiseru kini hala wa sa.
1: Atabatan.
0: Ah, miro ten.
1: Tabatan.
0: Nimura va 23 horas ni 35 minutos semana. Tia Mosambique ai o tekula makua no studio Radio Mosambique Jinga. Mpumo e programa ya Thandani hiyo ni wipeleni. Ni mwasike Fernandinho. Ovekela wachimwene ana Hilario Bento kumela ukwamba. Distrito e Musahia e provincia era Yoniasa va walato ayo Enrique Zingles. Mene yoko meto. Vanonto nasa kama chipu ala kini halawa wakila ayo haletu hamusam. Halo, bono ite?
2: Ha, bono ite.
0: Ahileli watu kwene?
2: Akileli ya kahileli ya.
0: Nene sene, asuweli wechu wene? Asuweli wechu
2: wene? Mera?
0: Nsina natani?
2: Zina kiniri Alfredo Ripa, kinkala onamakula omekonta.
0: Ajumene hana Alfredo, Alfredo tani?
2: Alfredo Ripa.
0: Ripa.
2: Ay, ay.
0: Oh, ajumene ni mwira wawini yeri?
2: Kini mwira wankota, mwiraka.
0: E provincia ya wawini, wampula?
2: E provincia wampule.
0: Oh, ajumene lakatine nana atandani hiyo ni wipleni, antuna wengibuni?
2: Kituna wivazipo ane... Na farisitu le, nuse farisitu, ni malano ni ira ye, konimu chala o hino chala.
0: Ira kahai?
2: O ni ira ye, konimu chala o hino chala.
0: Wanu muru eneno waka hipanyi vali kahile kini malano ni ripote? Mungkala muha?
2: Akalaru tiyo kale, ni malamu kivahe kikino chikuna nana.
0: Oh, kisi vila wavavao.
2: Eh.
0: Akalaru itani chikwenela?
2: Eha wa bahama raganire ya chaseta vidoreno tampe ni papa kunire ripa munu kanya na nyupuriyo.
0: Mhm.
2: Eh na ma ti tampe anire mara saiti.
0: Oh, hasante wanchi pala chimene. Ana Alfredo Ripa kumela wampulaiwo.
2: Ngwashukurela.
0: Niri vamsa.
2: Obrigado.

0: Sirimito ko sa hong sa radio si Kulake ano kubla radio mo sa Mikol Shinga ano ka na kaya in provincia tarong sa ila po ang layo mo sa Mikol lakan na na mukuman roi hapari ong kote la va Adolfo Jorge sa di kitin sina na kaya na Julia Sindala ang uya sa mtipo no studio sentro misa ruwa solam ang panya niya na kaya andi do va maosa
1: papa seguro
0: masinto ko ni himahong hiyo no niya sa ninko kalabamos ang pakawata mili maraya umawara

0:06 e mara tem moça aqui. Nirivam sampa mita ko sam hiya sa radio sa mila kaya nuk bla radio sa mikul chinga a mosela vale niko kaya kavam sa bakya wata mila mara ya uma orang no bahira kani machipo hiya na hiya na niko kaya nu wala niko kaya kina ogopela ayo na asasa ka wahakal hani asin thamina o thene nirivam san hiyo mula kaya mita ko sam hiya sa radio vano niko mila kaya nu he province ni asan Kira ke santi banchi bala sinta muna ho thene muri vam san hiyo muyulela ka mita ko sa hiya sa radio kor kina kiru mela ka wera muyulela mita ko sa hiya muitu wa ka ba holo bari mita ko so hiya na hiya na wakala wera mito ko hiya no va mu bhajani ama pro hiya na hiya na mu bari ka mita ko ani kin hima va wa sinta muna ho yale amba ka mita ko guarda na ri bari ka mita ko so hiya na hiya na se siri sorera ayo kin ramu te ko phama lu ko khavi hirin ni sorera so thene sikhale ni ho E kale yo ni yo yo upuela no suela vera mi te coso vario hiu sin kala so shupa masimulu ku moto kwele Ni muwe ke kalji mosato ngarati urnya sa wiwanya ku mila kai provinsa ela uniasan na sasaka wa hakala li ha sin tamina ho tene ani ulela pasi ku mila no ku la vera dim sa mikul shinga ni revamsa

Bikupanya, mwana wa mlopwena. Ma wa mukhalelo la kweli, kala ithu yona na ra. Nirimo msampo mite ko sanhia sa radio ni mwera va. 0:42 minutos e mara. Ti amo sanhia.